0: shimpu na dun pula kong dege na ngas chagar jasmin tu dege na shimpu dun biko kong se ya kuri ku shimpu la kuri kuri ku shimpu kar jasmin tu dege kuri ku chakmin tu
1: dene akui ku sman tin duk sa thik so min su ene e jak pula kho kho balu yo mathuk pa so min su
0: dege na bu jasmin tu ki ngachi ngachi ya ta amle jasmin le dege na
2: Assalamualaikum, ni mi azakia banu zilbat.
3: Assalamualaikum, ni mi azlaha banu zilbat.
2: Ni ma chesika gane kachin yantang sakpilu chesika.

0: ngitring tapik chik school la jere niale ngata askire nang goma ngata askire nang bucket chik tok shikhong jale jale de bucket nang ko khire nang ngati khire nang bala shilang yang monale shilang skambo me niale ki chap shesh pa chen chap soma tang khano to monale bala chap soma tang kan odo tok shikire nang panch ke chik tok shikelo shnga tok shik nencha jale dong yang bo khire nang ngata askire nang gi de nang ngata mar mi phung batale bala bala mar bo khire nang ngata ek ke chik tok shik nencha jale de bucket na tang sale de bucket na tang pa bucket bo khire nang ngata rash ngi bo kap cha jale maga de tok rashing yambo kapchas gaan kire nang khoi kire nang hong spong spong cha chu ge chale shamori tok shi ge amene ngata ambora tok jong amene ale bore nang ko yang ngata tapik tapik beng yong amene ale ka se ja chikire nang ngata jang chet hong spong chet chale ne odo kire nang ngata jak sum mi pia bora no ge ale ne des ting nang ngata jak sum ta do bor chale cha bore nang jak sum ting nang ngata jang chi yu shu cha jang ngata jang air chu chas ki bala yurin bo ga chap zira thala le ngata odo 3 liter chu tok shi yu shu cha jale 3 liter chu liter sum tok shi yu chas dong yambo khire nang ata jang liter sumi ngata chuang tang cha jale ne ding ata ta mixture chu sumi ta le ganang ko ngata goma na phala chen chu sala odo khire nang ata chi bacha jena ata jang ma chuk ni sik tok shi phya bor cha jale jang ma chuk ni sik tok shi bor cha ma ga do khire nang jak tang jugen bor cha jale ole jag ma na lan pok ni sik jugen bor cha jale nga tok na phi tok ni ska ole chin cha ji o jugen duk cha jale jugen duk cha tong ata de tok berke ngem bor cha ga khire nang ata khire nang hala rax mo yo do chang khoi ka gus me do chi phya jena ngata khire nang contamination song yodna yang ngati de thang mang yang gyur jang chanok pale odo yong mi chuk che sipe kire nang ta chok chanok sale ne yang des ting na ta jang ma chung ni chok singa ta ezuk chen duks mane de kana ngata chkire nang dang oma balang origin ta origin de chamen ale origin kire nang 2 liter chok singa ta er chok jale ode ne odan origin nang chok chas ne omang chok chas lega ngata dahi mi zaba tale dahi yang gere nang 2 liter 2 liter niske kire nang dena er chok jale ning yang bo thop nang ngata chkire nang nare lyong mane ale khopa khope chuang ngata chkire nang 3 liter chok sik er chok jale Ningambo, young duck, and Gambo, young dinner, young chetrogos, and other Nagata handed Grammy, Ishigan, etchojali. Ningambo, young attanskir and Kila Yaminali, and the Tabazala Topson of Halle Kila, that's a chicken of fruit chicken of Alkiran, me top just mana met Panhala, and Tayala in Rugunla in Dopura, the Otto Toskan kid and Chukmis Toxing at the Nambo, etchojali. Ole. Neangatan Yambung and Bosai Langata, the Toxotan, and Attakir and Tin Littering at Chugin and Quaker and Nati Kuram, Yamanali, Kuram's Banks to Tonopa. Chuang dang air chu cha jale do air chu se sting nang ati chu cha jale na de nang ata sngatok na phito ka pat do jugen bor cha jale do jugen bor ke nang ata jak ma sum chik tok shi phe jugen bor cha jale do matlab ezo ga no jale tima cha ne no tima tok sa tima ta no jale magar kho ke nang tok sa phan po no jale nang ata jak ma sum chik tok shi kho nga ta do prepare cha la ke nang ata gora no jale ne gora na de ta na nang ati de ne panj ga ba ke nang ready song sa no jale tang ta yushu cha si phe
1: bak shi ju cha na ni re sa du cha kham phan ke in mol sa ni cha na di ka su ka su nga ta phan ke ri yo des ko la chi mol na
0: o le chi ra ka le ta nga ta nang chitong shik ta solution jik chuan a phala kho phanche sang yo teno mi phancha sang yo teno khala le tanga ta dena jirnge na meno kinga ta skire nang kho phancha jo na kho mi phancha sang yo meno jik khan pa jirnge na meno tanga ta daksa phancha sis ko la ta pek jena yale kho se khire nang ati nuspa yong cha mena le kinga ta skire nang nuspa ngati ten jese ki podong un la khire nang ati plants un la khire nang ta chitong jgo sa nok patanga ta hala solution nang ko chi yo nang der gos kan bokos khire nang pura nutrient supply jo no yale odo demo chu se ko supply jo no yale khon skire nang pura podeng un la khire nang thop jo Nispa Kirinangati, Podangun Kirinan, Chichuan of the Naki, growth book in Nama Zabatas Gala Chachon Wale, Kose, Nate Patakna is just a tennis person at the Kotosa Gala Chachon Wale, Nisumpa and Cook and a Chit can of the Nangatam, Butik Nang Zurmo Mominale. Ati podang la yang mamina le zurmo mo no ya butik ta beno dong ona kire na cos manage chunu ya le go yo ro kam yong chunu ya le ne ji pa kire na cos dong beno ki cos kire na ati sa kire na bolmo chunu ya le ta de fyang ata sa bolmo chunu no chiba zan ata zan kire na chemical chang yu shu ma chus pele chemical na ta kampere zan chunu de chang yu ma chus pa na kire na cos sang yang ata
1: zo o bodo no
0: penze tap chas na penze tap chas mande chang ma kan cos sa yu chunu ya le ne nga pa ngati yong ke no le ta nga tang jing bat pe ga kire na chang ma sang ata men nga ti Young Ken of Hala Lingata Chitong Singata Nashita Beto, Trek Tabeto, Yamingata Sotmek Tabeto, Chitab Nangatachin, or Lastigangataza looking at Tatam, she also of the Kando. At the young Ken Kirin and Cosmane Gala John Riale. Ne Cos Nyambung Yambu Kirin and Cosmati Tatota Mangati surrounding them or Legati environment direct. Environment in Uncle Kirin and Doctor's Gala is just the John Riale, Chazan Aquin and Chemicals you admit be. Then in Atahala, chemicals are you met being at the Hungspan Gala John, Atisang Gala John, Chisangman John Riale. Ne Yang Dunpakir and sangma sanga nge samena izuk samara ki ko economic benefit gela to gele economic benefits na ngata cham shi kharcha chenu jese ngata chemical jingyo na le ngata chemical jingyo na onale chemical ngata ngyo

0: chas punang chik transport cha chas punang ngi sab chi khasa cha minu
1: lo bus mot khe wang
0: onak not khe wang da nang ta zira minu le ki dak sang ta chemical mang bo sons pang ta zur mo minda minda mo na o de sang ma khos khe nang do khe nang khe kem ezuk po economic benefit po de na no ki khe ezuk po kam khe nang ngata khe nang ngata ezuk cha me no ya le ngati ngati khascha kam ga cha cho no do nangati de la balang dang dring balang met khan chi ma na met ba le ngati ri khang ba yut khane balang bo use balang

0: khangba yut kane balang bo yushus balang acha wak gala tong khwe kere nang shilang bo yushus khwe kere nang halan ha ju shilang bo onale odo chos pa sam
1: se sirip nga ta ta ba ta bi
0: tu ko la sirip ta bi men ba kere nang ta cham shi ko
1: istemal cha cha tu
0: onale onale ona phe ino yale yang nga ta chemical ne do de cham cham shi pe ne cha men du pe ne wi nang dokta kam cha no yale odo phe yang parma nga te jingbat pa ngoni phe ma yang gele tok shik dukle
1: bilkul ji chana ni mana riala mul ma ta ha ju nga ti di balanga shila pi kana nga tanga snot khik cham met pa yox se na ta nga ti dak sa ta thom ma chet nga ti ha environment pa nga ti hawa po gora cham si chemical sun use ba nga ta hawa po den da chet gas ba singa ta lok su lok sun na tu ni ho cham ma lok suk sun la ka chu ka chu na tu ni ho ha ju tu ni yem bu yem bu nga ta sa bol mo ba chas pu nga ta sa shante chana nga ta se ka ta nga ta ga chu sun chi tap na mas ke jri shikaya do dun sa ga ma lus pa nga ta fan khik kime ga du kha ju me na chana ju ni nga ta sa di den da lut pna nga te chos pa ni di lut pna nga te ga chuk chi pase nam kol chas in yang ga cham chi mekta ringa te sa kurti ne nu tang ma chas in den iskol la chi mulna
0: acha ole ole ta jese ke ya le nga ta skire na nga ti nga ti ga ju ga tang chan hala nga ta ga ju ai plai cho chan ya me nga ta skire na nga ti kire na ya me nga ta so no cha me na le so ni ya nga ti spo chang un kire na ya le 3% di solution jenang kwa kire nang dip cho nang digale ngata sok cho se bo shamen ale ngata dang zbang se bo shamen ale one 3% ngata kire nang dinna solution 5 gave solution benang kwa zbang se bo nang digale ne do kire nang tam shi tapes bo ngzo na 20 minutes shi tapeng ngata as kire nang ngati ta jese ngata spocha tap chai na spocha tap chas pokire nang ngata baket na kyong se kwe 3% and di solution benang kwa ngata zbang se bo re sirip mener ni shuk tok shi phe zbang se bo cha jale ne des tang ngata spocha tap khe cha jale ya mine ngata ngis pa dong yot ki kho ngata kin spray chong ngane dale mata chitong shina tang sinang ya spray juk shina manale spray ngata container ono pa ya bottle ono china tang nang ngejara ngejara la gazuk shigyod nang de nang kwang yang spray ang chang yan anu yale ne kho gazu ngata spray chang nok zana ngata skiren nang 100 liter of water jinang kwa sa ale gao khiren ngata chu khiren nang izu nang kwa hala 100 liter jinang kwa khiren nang khwe khiren nang 3 liter tok shig de solution ngata sang cha jale kho china ting tang sena khiren nang ne de nang ne ngata skiren nang cham chik tok shig yush chu chen ngata 300 ml tok shig khiren nang pa teng nang ne khong se spray jo nang diga no yale ta yu khiren nang do met pa no yale ki ngata mang bo chen no skya le on des kan chi kam chen ngata chang met pa no yale yu nge jara nge jara krobi ka dipen no ki nge jara ga juk shetang nang diga no yale yu ngata chi ba jan ngata ri ta tak sang ngata je sala les ngala ngata ri balan shi lang no ngati di balan chap sino ngata kuram chikse is masha sale osna sang me solution boy nok zaran ngoyale nekhere nang khong ata skire na yamen ngata ezu tuk nang chang yana ngoyale ki ngata drip irrigation no manale ngata khire nang sirip pipe tuk sang se drip zo manale ode nang kwang khire nang ngata water tank ji bo re so ale ne de nang kwang di solution bo ngata sang se ne kho khire nang drip tuk lang ngata ko lang ngana ngoyale so ale tene yang ngata skire nang ta khong ata ta ta ngata do song gazu ga ezuk chuchen halale ta ngata skwa jana no ki ngata nam nam tang chen ta ngata soing chua basa yang ngata tang ngata son bo chu pa sang la tang chana ya mene chi chu cha nam nam ngata do apply chu chan dirkan po zena ya le tene khoi kire nang phases man mang bo tono ya le mala mang bo ki ngata nam tang jak tang ngata men dok mayas pa sang sang la kire nang jak ma chong a chok shi continue dena apply chu dok cha ja ga le ole 15 de ngata ja ga mala apply chu dok de ga le ole des tang ngata men dok chik mi yong mona le ta men dok yong des tang mona kire nang ngata jak ma riga de chu bar la kire nang ta jang apply chuen duk cha jale men dog yong sa na tang spe kire nang nam chak khuna chak me chak de tang ta zo apply chuen ang dignu gyal
1: kasal market bar jang mash chu bar rige pachin de len dog yong sir gyap na ju mash ju chana ni dan tu la ning ati se get pa me ma sun la ga chu kha naqz bar do ring ta thong ma chin duk de skor la chi mulna di de na chu san ni
0: ole ta challenges na yang ta mushkilat na halale ena jo kire nang ta ta chi chu nang mushkilat meon tashima ne met pano ya le
1: ki thong se bene nga
0: ora nax ba de thong se bene nga ta chang meno ya le dakhsa nga ta balang yot nang yang i thang ma chal go chu go malam nax shima na yot nok pa halale ta nga ta de izuk bo kire nang challenges kire nang ta de nang ko kire nang ngati yang benefit nang yang bo nga ta phan tok tong yot nang ta ris nga la dir kana tong nax sang yot no halale ta go ma kire nang challenges chik chik ta do yon ya le ki ko kire nang time mang bu gur ba meno le jak ma sum chik tok chik go pa ek minute chak go ra time time mang bo gur nok so ale time mang bo gur se jase kere nang dang cheno ki kho kere nang ngata ki nang ngata ngati farmer ji jing bat pangun ga hala la zuk chokan ngun la gyoks pa result go sha yod na jase ki ngata astana ya le ngata doctor ji ga chana ngata ayurvedic doctor ji nang ngata yang ena jo doctor ji ga chana tam shi phara yon le kho chemical yot khani ngata asman po jana ekdam ngata ngata do da min wale ayurvedic ji chana chi janok le ngeja time go chan he magar side effect

0: chang yong cha meng jer bamna le onna chok la ewang no yale ki time mang bone na no magal khol kere na effect cha lang time ne na no yale ki ngata ekdam ngata jer nge na me no ki ngata talo rang tang ngata talo rang ngata hala e jo effect yong no jer khan pang jer nge na me no yale ki ngata iwa time gora no magal effect yong yong zarur
1: ne ra hai tu
0: ru sa hai no yale ngata campier cha na hele yang chemical fertilizer mun ngam bu campier cha na khol kere na time lagai cha no then the farmer mun ife do te jing ba tong ni pyang yang e jo shi cha me no yale ga khere Then sumpa kira nang cedok tu nak kira nang tangata kira nang ngatiri malah tu tangata di latak sisko lah sepeda tangata ngata ada tuh simet panu halal balang met kancik song met tu dang dengi sambil ayale ngata ngata thoba nu ayale ki ngata balang itu kanu makar yang jaga kaci gadong itu tu seke pilok jaga kaci gadong itu kanu kau na balang balang thopca sangkar spoche so ayale ni kongun di piang kira nang tapi yang muskil yang inu ayale ni yang siapa ngata kira nang cedok nang tu nak kira ngata kau itu yang storage tu cuman ayale atas ko boran khala storage chose atas mangbo phangse borna khochi chinuk le rule nu khosh kyuro nu ne don na yang odos basan yang farmer gun la yang jingba pon la toksas tapi na skalas bar doktor sik thong se incha to gele
1: bakshi ju manar gele mul jama jagat ngati programmer ke luk jak kanuni yeri di method on ga ni kaha yeri se andika salpo bas se mul sang odunika amal basi di sulal hutunangata panchun chue phraluks bu khajudunika na fankelen mi phraluks bu chana yeri lajuk pikang ati se geti programmer ke luk jak kan ka ka phono chinumulla yeri chi print zerna ya gatuk jaltik zerna gatuk chi phro chutu samet
0: malab ngari sambena ngara sam kan bodo yona ke dang deringa ta gaung changma in na hala matiri gaung changma chi onuk tuna sirip apo apirek bore aba amalek bore nang bagi changma malab sher la chenu gale malab city chenu gale khong malab do zeremet ki city acha chas bogala dinok zere zera me dele magar city akire nang thugo education ta do khorang hala khorang unsila che do ya chi chuno che do nyambong khong cha cha cha se khachi chi ki agriculture land ngun pat phanu gyal ngat sakyat ngun pat phang sanang pastong shuk se chenu gyal ne songs pasang na ta khons kire nang chi chunuk zana ne ngata aka song sanang atang city je duk pana phala ngata sabzi zo sunuk magar ngata de sabzi ngun chang pata met panu ki gana yong se in sam shi chemical yot halale ngata gaung na ngam bo yang city ping ngam bo ngata campier chuna city patam shik zurmo yong ma menuk le zurmo mang bo yonu cancer zanang de tuk mang bo yonu halale gaung pat de sam shi yom menuk payale nge mimans kun la dna jua in ki nge je laga jing yot kya jing mun kere na nge jat ina tok la natural farming ngata adopt cho se halale e cho se nge je ran jing mun god la matang balang walang yot kya nge ja khampa family ngem po songs te ya to cho se khampa ona tok e solution ji cho se ina tan tan time time interval ke nge je tang na nge ja kere na yang dang dang de dimana yo amino le ki nge ja food malab gala zit kan bo organic zit kan bo halale ngana ko chan chemical go zit kan bo yo amino le tafsin na yo no bale jese nga tsuk shigen na nga sang zeshano king nga organic chik zet nga chemical zame zeshano pale ona tsuk sang yo no yale ne nga tan zurmo urmo mi yong chas mate thato tham jo thakor nga tan laksmo bor che ne nga te soil bo gala chachuk che se phe kire na ni me mang sang mate na jo ain ki natural farming bo kire nang cham shingen na nga tiri la do ang kire na expensive ang meno khala khashang mang bo met kano nga tan nga tiri khamba duk se adopt chang yan no yale tene ona adopt jo zringi jo ain le
1: bakhshis doctor le manar gelpa mols aur de hama jagat ngati seyet kakafuno achinomonis yeri chalte ka amal base ngenmi hisapu rangi la sunna yambu yambu rang she sunna yambu yambu chinno jano jawan tapka in chi sarma sunse in ga lung chenu las bin yo tang no ni sang yambu yambu sageti lung pian no khut base saget pan nambu la khut base las base ngati khate la da khano de so natural farming be frelux book tus ping se akashwani kari listerias ke chaspula uju cheru mazare ya chule dare sakmentes tisuing in chu been Dr. Palmu, School of Agriculture, Science and Technology, University of Ladakh, Campus Kana. Kasta, Siget Programming, Tsangsekar, Sakhmastut Kitnian Mazad, Akhun Bakir, Zishaniskata.